Hei Akashvani Aizawl ani zengda rukaniya voina kan hun man dan tur duan lok tlang pui lo ngai thlang u daruk lemin nga chanchin thar sap tunga puan dili milak chon kan ngai thla anga daruk lemin choma pathian fakna hla kan ngai thla ang daruk lemin chom thum panga kutna thok tu ta tan ti hun kan manganga dar saria zai rimoi hun kan mangang dar saria chanchin thar mi zo tunga puan kan ngai thla anga dar sari lemin chom li panga a thlir vel na hun kan mang hawanga daria ta chanchin thar hindi puan dili milak chon kan ngai thla anga daria le minit chom panga a chanchin thar sap tunga puan dili milak chon kan ngai thla ang

isu kamangai che ti hla sil rindiki sakhania tuna chuan kan hlangai thak le tur hi min hruai la ti hla lal hruai tuang sakhani ilungai thla hawang u

Min shwaila ti hlak an ngai thlak ta kha asatu lel shwai tluanga ania tuna chuan mang anna ka to te zinga ti hla silerin dikisa kilongai thahawang u

Mang at na kato te zi nga ti la. Kan ngay thapta ka asatu sila rindiki haniya. Tuna tsuan, vanram ngay toa hiyan min tiloma ti la. Nel shoy tluwa nga sak hilo ngay thang u.

Kaming asyati ilagan ngay itlakta ka sila rindi gisak kaniya. Ole tuna tsuan patian fagnal lahun kan manmeka kan lanunung beratan kanin pumpeke ti ila lalshuay tluang asa kilaw ngay itlahawang u.

0: so pol zinga te khanga khanin engi har sana tein to vechin
1: o ti fulau hi chu kan nei le zo zawa za pathum ang hi chun ni karinga sai so la cho ven sa hian ni zo kang pe pe pe khok chei dum thata hian asan chu ven si alo da du ul duka converse ten en hian mo hei hi lo fu lo tok hi lo am china mo a chen ti han thadawin miron sila ti han hei kaven si ka suwa alo da le me atin te ti han e sar local ro ka lo nei chat chat chat ke don chou ni a khoning gan tile me ti han thadawin ganin dor le mai zel fu lo tok hi lo am china pal lo til tu hen mo
0: customer te tan chali hin pe jau hle ti na ni mo ka kha khang na na kha chu customer te tan pon te ro lung oi ta kha in chu kha poi molom te ro le le ma chuanin chuanin i hei aya hei hanin zir bel na tu re mo chung chu kan lama mo ti em mo mo a khola te po ni anga in thil nge man ruwa sim sim ma mo han du khop lo na tun din hunain la nei em
1: o nei ve no la i chu ka se han video hen kem china ram chang ka hoi an kholi lo tha thai ru duwa mo ting ho hi nakina chon kan ti chau je langa hei chu muang sai kan la nei nga a kho lang chi le chu ti ka nei ve je la mo rong te poi thawa en hei kan rong mang rong ngor nu lo adang do hlat tiang te hei ke mai la in zero la in tala in zero bel je la hei ai tha ati te jel te po kala tum a khola te po mo khol te po chang hei ai chang kang the kok su nga te po hei ai tha a material te po a tha tha mang kala tum chaw jel ni
0: ani tak su chuanin ai zol ai no om ta i ai zol pon lam pang te hian order te non siam ve dei chinem
1: o siam ve china lung lai lam te champhai lam te hei i ser chip ti te ten zol ti te pon miron be na sa ti khan tun khang pon miron la bia la teng kan lein be chun zom jel khodang atanga miron ron miron khoi ti rin tam ve mo
0: chuan chu te chu sumo vel ten information di ra mi
1: o simo hi hian kanin thon tlang puya chon achangin e kha
0: da
1: o o da kal kang te pon kanin thon thin
0: chuan tiang hianin i ani le i atlang puin pakhat in khoi chung hi engtia re nge ni deu tlang pui
1: atlang sir ti war hi chu atlang sir ti war tak hi chu arei arei lawa rei chu ma se a eng over ten ani chon ni thum de lo du ve china ni thum nuwa ten a eng te awar lo te lom tinga thing chu te han kan chia non le te han a nuwa lo war a then war ma do chu ma a then war har do om wang hen a tang si ru chu arei arei lo bo ka chon vens noi du mang chi hi chu arong te aron theng that chuan rong te kan nei a kal a theng that chuan arei lo ni khata te kan jawa ti khana tuwa te lam le thia ti khan ma se atheni chu kan hoi duma at anua aro vek to nuwa lo sen leng chi te om le thina kha teng kha chu kan ko that non le saka ti khan ni thum te ama mo ve thin ano mara
0: ni le heng tiang lam pang hi hei kutliak tham lek hin la nia heng tiang thiam hi chu mo heng nang mani big sim sim heng tiang thiam ta hianin engemoni department namo a thalai te entrepreneur lama tui tak tak te han au zo theina turang thil ang chi ta hi inlo nei ve chinem thil changkai deu ni si man ruwa emo mo chung chu han nei ve theila phai lama an nei ang chi han nei ve theila ti emo khang tiang du khop lo na ang chi in du ve siang kha mo khang tiang chi te khan nei te in nei ve chinem
1: ka khat ni dang hi chu ka sia pui chi thil lo mo ka ki mai chon ka ti ha ti hi chu kala nei chi lo ki ma chon ma se ka ka le du he chon aom ve thin ka sai thiam chi lo khalam khlai tak kha chu mo
0: ani ta chu chon thei in la chalai che tho boka ti mai la ming pu ni to ma la i chalai ta hian in enge mi mi noi pui thiam thei ve deu chi hi ani em tin a khami thiam tur kha chuan in ni chira kan soyang khan te ma alem zia thiam deu tele hei te ma moi han she deu vel te kha chu ngai ta khami ba ka khan in minol pui han thiam thei deu chi te hi niam mi zau tei mak na hian ti mai te ang mi zau thuak hian mo an tei mak na thian in a pha ve viau tura i ngai em
1: o mi zau tei mak nei chuan a pha ama hi i lem zia tui te hai tiang lampang tui hi an lo tam to em em mo tinga hen a thalu tuwa hai mi tiang khoi hi chan chu hei hi pei kho khichu a chuai me mei don si lawa at kum tin na tharan ruat khan an pei kho ui do do te khan pei me phal lo hen te han an lo da pe le chuya kha tiang tui mi tan chon a thalu tuka a tui tak tak tan chon ti thun ti chi hi an yu tuk in da khia ke ma chon mo
0: chuan i tunin hmuna hianin eizanna tan ti meitiang ala tha tawk viau dawn ni ni sia em nangmani ton sia tua te tin long tama thleng te pon maw khang kha i isai du ang apiang hamin lo si leila
1: o eizanna tan chon na tha chukat ka ti khop maya i nakin zelkan tu na tha ma se kan eizanna tan ka kan ti khan customer ta phei khoki an mani phekhok du lai nge nge ti aron na tia chu bangin e ai zona ta na kan mang zel du ni chuan ke mani pol thawa uluk tewa le tlo taka kan lo khoi sak zel hi tha ka tia chung ni chuan ti han mi mi te pon lawin sil da ti han ai zona tan chuan tla ka tia ke mani kan tei ma ka kan kut nu te a thata mol chuan ai zona tan a tla thil ra nge chu tei ma ta ka kan ti char char chuan ai zona tan chuan a ka kan ni o tu ti o ka sei thiam nan mi mai tu dyang chuan
0: e a chakop mai kha kha chuan to be na tan ti tiang longa kha tu tan pon a enge i hei eng tiang kut them thiam thila hian in mo i mizo thalai te kan tei ma to ki tiem ti te po kha sia ra cha ko ma tin heng tiang ko nga hian in i enge kal hi a chang kai zia te po kha min han sei chua sapla tero heng tianga hian ejon na om zia te po tin enge tun din huna hian chalai te abik takin enge kan lama mo de uni ai sia ti te po ha
1: nia i tun din huna kan lama mo hi chu in support ton nei kan mo em em a kan in support ton hi ngai em ai pianan social media te po hian kan thil post kan pekok te kan po ha ti khan in support ton hi na hi athini chon miron thon fawati ha athin zum miron thon lem anom anom chong la wati han ei chetak taka lo ton son ngai te pom tho ka tia han kham khami ei social media ang khoi jan he kan la chang kang chi lo athin hi chu khoi thiam chi lo an lom wang hen he ta hian kan hara hu na
0: di mol pho
1: lo o o in support ton zel ha kadu ani chuan ange kha pakha ei zona pa
0: an lam mo hei thil dang enge lama mo tu ni ai sia tam chi tha tho le hemi ei zon na bik sim sima khan enge ala chang kai zel do nem na kin zel ata
1: o he tu na kan tha thong chi chu na ki atan pun ala chang kai zel do na a ei zon na tha tak ane tu na kan tholai me po hi a a tha e ema entina school no pang school kal hau te po hen an mani pocket mo hi tan ten te han an an an khok an mani veng chu mi te pon chei sak tu ya ti han a tha em ema school kal lai pon ti han sum mu na ten mang an mang tan der to atun da ei zona tan hi a thalu tu ka takin je la pon tiang pe khok khoi hi chu a ka ei zona tan chung ko chom na pon a ka ti ma se zuk le huwa ma ru ti te heng in sum ma tha chuan e thatakin kan thok thayanga ki mai taksa pon men rei te ngai thina changi chon mo khati ate han zuk ni mom sum te lo ngai la chu nia tu tu ni mai
0: poi mo le mai he sei chang kan benga war le sot mai ya boin nia in na tho zel na tua du sak na kan han sia in kom na hun tha tak mai min pe ya e lom tho kan sei tak ze te o
1: ole ke po kan lo me min lo ko ma wang in
2: kan ngai tha tak kha pe khok che sia ma e zong pula sang zwala zwang tui ami kan video palain akom na ani
3: let tu pui choi veng kan zoram om

min hil lo nan ti hla kan ngai thak ta kha asatu emily le rampari ania tuna chuan kadem lo che ti hla henry lemel soma sakilongai thawang u kadem lo che henry lemel soma

kadem lo che ti lagan ngai lak ta kha Henry Lalmil soma sakaniya tuna chuan Emily Lerampar in lungkawai ti la sak kan ngai thali hodon ani lungkawai Emily Lerampari

heihi akaswani aizol ani hd lama so makani ya khirvena hun kan lo thleng ta a tukena min ngai la tu zong zong te thar chu pe ve kule tun la chuanga tho tan ni na nung ber kan lo thleng ta kar le tho tan ni ki chu zu ni khat ani to do na kum san ve an lo mang don nai tareng mai kumina hi ni zu tum som ruk panga oma voin hi ni sa som li panga kan manatur alo ni ta a kumin mang zo turin ni zani som ni kan lan nei ani hing po ni se ngai la tu te voin tlung taka pang turin du sakna kan hla na chu tu kina hinai zole sevela son khu atra chu mero tam veo mai tu tangang pokin tu kina hian kholai tunga taksa soi joi le lip thetlan vel po mu tur anom le nol pokani tu kin sing dar li le mi som thum pali kha ni chu ka voin tlan dar nga le mini som nga pari ta tla li anga voin ni re zong hi dar kar som pathum le mini som ni pali ni ang statement center chin che da ni niming khan ai zo chu lum lai berin celsius degree som ni pasari vo lai berin degree som pare ta ni boro ka nongom sa chu non lai berin sa som ko pa ko ra lai berin sa som riat pali ani akowei.com in district of rang rang khosin tur atalan da nin voin hian aizo le sai tu la lum lai berin celsius degree som thum pakat le vo lai berin degree som ni di tur na tar langa celsius le khosol ko lum le vo so ngai na nga lum lai berin celsius degree som thum le vo lai berin degree som pret ve ve ani kolesif ni re le som ni pakat champai thum khat le som pariat lung le ni ko le som pakua na thiel thum ni le som pariat lung lai ni sira le som pariat si ha ni nga le som pasari ma mi thum li le som ni pakat kochin thir lokna imd isol center mulok danin voinhian longtlai si hale saitul district mun thren kata ro sur theina za sunga tanga za somsari panga uma district dang songa ro claim clerk theina za somni panga tanga za sunga thunga tin voinhian longtlai si hale saitul district mun claim te ro ba ka checkle thina waklo tho theina umti in kochin thir lokna imd isol center chuan atar langani tukina police station le outpost rang rang report kan shet te pe la ngai la vel ila aizol police station loka pa mi pa pani ruk ruk le in chu nga bone siam wangaman an neya bongkon police station a poi salem chung sanga man me se pani le mi pa pakat an neya ruk ruk le ingamo wangarin lel man mi pa pakat ve ve an nei poka tang kon lai an nei hian wai mi panga an ne kulikon police station a tang mi pa pani ruk ruk le in chu nga bone siam wangaman an neya selsi police station a uzuri wangaman mi som lai an neya longtlai police station a pukso khesa wangaman mi pa pakasi halama da tur an nei poka tukena report kan share thei chena 5 kon police station le si ha police station a te van nei thlak takin tang kon lai an nei lawani power tin mun lam ngai thlak le thungila SLDC tanga tukan don danin nibin lama mizoram in engkan man tamlai berchu nizanda rukhani in megawaza somni pret point bial panga kan manga kan man tlem lai berchu nibin sing dar thum le min somli panga megawaza somnga pali point pakwa pakat kan mang thungani tol chung atang engkan siam suona tuirel nipko atangin megawaza somthum pathum point pret pret siam suania vankal solar plant atangin megawatt kuwa point pret pali le ten sol solar plant atangin megawatt thum point pathum pakha te siam chua ani poka phaila ma changin engkan mutra load shedding siam ani lovani aizol traffic police suan dan bo chia na rang rang avanga kopi chhunga che suan thleng train ti thlem tur le mi pui him sok nan in rin ni kalta ni som ni pathum san dar kuwa nulama tanga dimin pathian ni khuwar don thleng khan aizol ko pui pun rang rang special drive fan kalpuya special drive a hian bike ri ring som pani license nei level lir thai khalmi som pani li thai khal chak mi pathum rui chunga khalmi pali le helmet khum lo rong side at lan le bi pani ai tam in phur mi som li pathum an fain mi som sare pali an mana traffic thu nei tu te chuan li thai khal tu le nei tu te chu dan som konga tan la thar zel tura cha in special drive fi atulanga kalpui zel an tum thu an soi bukani

That was Everybody Needs Jesus by David Robertson. Message here kadong RJ nung nung zing lam ti bay levo in hi duty nuam taka ihun iman te na du sang na kan lan te in I play le tu la te ka ming moi te ang wori silo omega sang te a par par ripu jelal zama le itan kalane from hakte pabil khothler aron tia e khaya ni e meron del pui chuanin duty nom tak hi anizel mai ongak tia pa kha athlan chakte zong zong khanin an longai thlangi ka be se sak buka meng moi te hianin rj nung nung good morning duty nom le aron ti buka kalo me very good morning o meng moi te kha tichuanin ka champa vi kung te hianin RJ lom chadang o RJ nunga khaminon ti vela mo ida mem vo in enge kan seyang in nya lyang o aron ti a wanal vi kung te hi nunga min ti fel fang khan ka dam le dam lo po ka shil don lo che o chuan i eng lo ka in na pui pe vel lo che nang ma lo in na pui tur dang ka nga thlat o wanal vi kung te kha te chuanin lerin sanga ti hianin vo in hi a cha zog ni tura thil thlon kani fm zo aizol maini somni panga sangni somni paruk aronti ani adik khop mai ve in akan thupuyani ta akakha kanchhar le ange

achen po kan shilo helui kamachang hian helui kamachang hian te hlani a bilero hloi sakani ti chuan he tun chuma hian si zeta te ngak te pa ngak te te meng moi te te vi kung te ten bul min ron chan pui nga la havan wam don tak em de ro vi kung te te meng moi te ten ron lang hal sat hi chuan in ka hun man hi nuam sot zelani o ka har ko kin ka sia ni ngak te pa hian thor min ron thon masa pera kan sia masa berang e o RJ Lomi zinglam che bai le vo ini duty hun nuam ta ka huni man thei nan du sakna lan chung che in ila play le tur kha vi kung te a good boy jono gas boy omega sang te itan ka hla ne arante ni ka van lom em min lo she chuak ve se la ka lom ani o

Si sa tahian kanin bual fai sir sir po tanga kalaulutang. Tumbay hun man nuam le heranti a kanin bual fai sir sir po tang eranti hianin om zia nei ni o si ze ta hi chu kanin man fut lat ta voina khan voina hianin ka sia chwa karinga chu wang chuanin ka play nge to in karinga ni o hun rem chang te om ani chuanin si ze min lo ngai chang kla danga min lo tel pui tla donya o ilung ka ti oi lo kha ka du to lo ani meng moi te an hei arjelom te che bai deu ti nuam le aran ti boka kala me o meng moi te nang po ni le nuam le kung te an arje ma ngai lom cho ke eri o min lo ngak lak smai aran te a cha e pa de point mi ron cha na hei mi ron chil sham sham ka lom lo to ka ni kung te tui ta kan lo e la i cho e te i tak satan chi sel na cha lo ni ro se o elzet sai lo hian arje ma lom te che bai le aron ti boka nang po elzet sai lo che bai le o la do te kan ngai thak chun zo manga la do le kan ngai thak tur hi kho ve lom na min kal san ro kho ve lom na min kal san ro te la ni a la ram pari nam te na ron sa do la ni ngai tha tur in du zong zong te khan in lo ngai tha se la ti chuan ke ma tan pon min lo than sak ve wangin ke pon uluk takin ka lo ngai tha do ne o

kangai em che kangai che ola li su minom puiro avan tham wan thak tak em tiro ni ni te he kar te kan man chole chan mop mop do na chum ye tan chuan lali su minom puiro kan ti tlat kha apoi mo em em ani he tun lai phei chu chia na tam em em maya chan chin thara te po kan sia in karenga thi thu thu na te ha tam em em maya accident to na te chunga wang te chuan in eng tik ni ya emoni chuan ke ni pon chumi chu kan thleng don loi mo kan ti lai hian kan rel ru in chumi lam chu tin zone mia lo ma se la kan la thleng do na ni chu wan chuan la li su mi nom pui ro te in ring renga kan om reng kha angai ni te ro ka ngai em che te hla ni a pc lal mal so ma sa ka ni tun chuma hian azai fakin pathian fang na la kan ngai thlo me ka ni a kan hun te hidar kwa le mini som ni thleng ani do na te na la ram pari nam te bil ro hlui le pc lal mal so ma zai kan ngai thlo me ka ni top thleng ami lo tel pui tor khan kan som le chu ni a ado ta kan ngai thlak le tur hi lalpa makati chin ti hlani abila ro hluina ron sa anga he hla hi tuna nakal tura thok chuak mekte ramlam emo pisakai turte dirtheya jin kongamin longai thamek tein omani chuan jin kong nuam tak zo torin inchul na thawa hun nuam tak mang turin hel mang yan du sangna kan hlan chewani

lalpa makati chin ti hlani abila ro lui sakani a ala thote ka kan lo ngai thla chiang in ka ringa awan thlam wan thak te reng em ti ro lalpa min mangai zia te chiang tak mai na ron shila ala thu khanin ngai thla tu te pu in lok na kan ni lok na kan char chwa nge ka ringa ni ti ro ti chuan he omega hianin thlalak moi de umai min ron thona a thlalak ka hianin ka ei chak em em mai bai mo mai an bai le mai an le bai bing ani hi o bai bing a bai pol don a tha min ron thana hi thlalak awan moi tak em ka ei chak lu a tui don lu tu ka mo kan ngai to a e bai bing pai hi chu tui ka tilu do ka po hianin e ka ka chom me ngai nat ber ta jing a mi ania chone chu po hian ka puar pui the ani mo ka lom te he hi kan bai le lo ka nge chuan chu ei chu ka pai ani mai vo ina sel na chane ni le nuam le arante a ale nang po ni len nuam o hun nuam ta ki mang don nia ti chuan elze sai lo hian ke po thalang moi teu ka nei kha ron ti eng thalang nge ni veng o ti ra en van cha kom em elze ta pon thalang moi teu ti chumi ron thon ve se la ti ra ka lo thier ve don nia ti chuan ni zan lam tein mu tu em ti kha ka la zot mi alo chewa in tho nuam em ti te kham in lo shil le ola ti ra vu in te hun in mang nuam thei don em ti kha sia da van cha kom em ole kan la dot le kan ngai khlang chun zo manga adot lia kan ngai thak tur hi kan leng za to ang ti kan ngai thang ala ram pare nam te inaron sa daw na ni

kan leng za to ang ti hlani alaram pari nam te sakani ahwan lung len thak tak em tro kan leng za to ang ti han athu puya chang ringot po hianin e kan mitla a kan manga ikal ta te fam ta ten lo lang zut sut maya lunga leng du kho mai nang ni po in lung ati len ve nge ka ring ani o chuti rwal chwani na he pathiam fak na hlani a ring to te chu lim takin kan leng to khom le don ani ti she chung khanin ti ro kan lo ngai thla zo kanga a ha dam to akal ma sa te kan manga ite kha chu kan lom pui zok to rani te ro min lo hwa ka van muna chu wang chon an ni kyang kan len ve hun tur kha kan thliranga helai muna kho vela nun uluk takin kan manga nga an hnen kan thleng ve nge thei don ani te ro ti chuan he minute kwa hun kan la neya la kan langai thlak chhun zomanga kan langai thlak le tur hi ka thlamwan na ber ti hlani a pc lalmal somana ron sadona ni ngai thlatu du om tak tak te in zawai atan thlamwak takalo ngai thlatu rin do sakna kan hlan cheuni a

katlamuan na ber de lani a PC lelmal so masakani a ngai thatu ten thlamuang te winin lo ngai thla in karing te ro ke bo ka thla lo muang em em ani ti chuan kan lan nong ber kan lo ngai thla don tareng maya kan hun kan chan ton chuwe mo kan ti line avan kham om lo chin tak em te ro tharau thiang lim chuan te hla in kan hun kan kharang a bila ro hlui na sa anga he hla kan ngai thlak pa hianin in thuron thon te kan ngai thla don ya o Durgesh Nagpur hian good morning ranti a good morning namaskar Durgesh tichuanin sangpui pa ITI hian merontel pui boka puar puar jelom kan ti don cha puti ka kawa mu loka arjelom te kar thar chibai ila play amoi vong vong kan lo ngai tharenga nia fm hi ka mai ngai lawania aranti ni kawan lom emi lo tel pui char charang che a lo mai ngai mia lo la ti chuan fm ngai hlutu te jinga ilo telang kei ni pon kan ngai hlodan che ni a kan ngai hlu em em to che ni ale tun chuma hian nakal tura thok chuak mek teram lam emo pisakai tura lir the jin kong ami lo ngai thamek tein omani chuan tuang takle hlim takain chuna chawa hun nom tak mang turin do sakna kan lan chewani a hemi do ta hian rjv ali hoin hindi lamoi tak takan ngai khak chun zam donani

You're tuned in to Akash Rani Aizawl FM Zone 100.7. You know, a quick thought for today. Mornings don't need perfection, they simply need a good beginning. Next up is Alicia Cara once again with her song Slow Motion. Oh, before that, we have a message here from Jill Zama. RJ nung nung tiye mo umatluang bula. E din nga ma ilaka mo umatluang na suidan suan. FM zo oye RJ ya RJ nung nung tiye segmentat sa message ka tonto don tiin RJ vili segmenta ron ti mo may ing din siya nga yaril rin mina mission veng mo nu inije pa ni mo aron tiya next song umatluang mission veng nyan in panitan sa sabi ka we know aron tiya to dang ti atlingan ni mo jail za makan min bol nga mo nili atling tak tak yung zam mi han shil te umatluang ito fil tap mo soy ti si lao kan in car to ani Oh, jail zang. In she be zang. Oh, in fel zang ka shi lang zang. Oh, nang kina. Zela rin tle yan. In RJ nung nung tia traffic jam. Kara gan lau ngay tla. E oi blele tur kas. Yam tan moi. An yang zu. Ma te le afanu sha pui te lau ngay tla. Katan ka lau tlang vi. Oh, aron tia e. Kaya a. Ni e an lau ngay tla vi ngay be se ila. De zwan in. Titsanin o zela rin lay po hakaron lang sa vingal siya. Hey, kadu pa, umatlo nga aron lang ha, umatlo nga mission ving yan yung jelal za mahi, min puan vag zela aron di amo e, kairon in puan zero. Aron in silu tiam tiang ka nito may, kailal wala kadu pa yan yung RJ Kiki min lao patsan na ni mo, haron di tsunito. Kailal nga umatlo nga katanzo kong, oh, di ve, ahan vo in tuk buhay doon na ni email. No, tau vel e, tiro, anyway, Anyways, let's listen to Alicia Cara once again with Slow Motion.

That was My Only Angel by Aerosmith featuring Youngblood. Message ron king no ala jela zama hianin RJ nung de duty pui nu RJ vehicle lo zo dro ati tak tak lo tin kapu ke wala tlong kama om ai chuan a umatlong mission veng kha thlang zong ro umatlong a ine pe chuan in hatur chu infate sunday tholom zeng kha in hatur ani mai current vel ma kapu ke wala ithlan vai chuan mabak englo top ang si om takin tlong kama kholum hnoya tui bur thlor maba ini me he he aron tia jel za mai hianin mo chuanin a vi kung tia po hiani isi tia mai lawem ni Indian rupees anga ti ka shal wang lom ko support em em aron tia matlo anga hianin a kara mel ma an nai latin ka sha private hi du tok ri ang ila play a moi chak chak lom le mai ka aron feel a john august boy po hian nong nong duty nuam le next itan aron ti ammo chwa kevala hianin rj ki ki kung tia kha sui ti kang pu matlo anga chu asang si min chip thak ang ti ka kung tia dan taka lom lo tin kalogyang mai tangye aron tivel ni chumwa

khai a in pa ni ni khan kyang lo ulakati a ke chu ko mai che hi ka du ani chu mo ma to mission veng le ke fa la kha chu mang chuan in chate te in in ko mang o ke ni chu du zo khan than tur po kha in nom lo mo ka tu fe fe che u hi ani top mai ni ti chuan in nyang chela zam te vanal vi kung te kha nuam kha an lo tin na sa shem vanal vi kung te hi chuan mi hi adu ve thot lo ta mo zam la hi rj vi ali ta hi ni de chot box si ta tu hi ka nei ve lo ka ti ke ma chuma ek pon ni se the next song we are going to listen to is called Dead Man by Alicia Cara.

lama hmel tha hi ka di em em maya azai te ngai thla ka thlir nin om lova ni ti chuan la dot le kan ngai thak le ma in ma tlong a hian in hei message charon thona ma tlong a mission veng in apani in a follow ve ve oron tin min lo ngai thlam boka facebook lama min lo thlir boka ni ka van lom tereng em o ma tlong min lo ngai thla zela min lo thlir zelang che o ti chuan kan signal te kha chiang thavya win ka sia diron net kamwang lo boka tin thuron thon do te kan omani chuan anunga phone number a sonin paruk bial pathum pathum pasari pathum pathum pasari biala khanin thumoi tak takha whatsapp a khan ron thon theisel bokani tin kan puan fo tak ang khanin tunchuma hian kan hunte zai fakin pathian fakna hla kan ngai thlawani a kadu big te registry sin hun kan manga ne a tin all india radio a facebook page a khanin kan facebook page a khan kan live mek bokani a min lo thlir do te tan khachuanin khami lama khanin min lo thlir yani dikhan soile du ani o adota kan ngai thak le tur hi Jonathan Lian na in mangai tu te la saki kan ngai thla anga mangai tu nei lawe mo in ti te po khanin mangai tu eng diklai ma min kan san ngai lo tu tur kan ne yani ti in shithar chungin helahi in zawai tan du sak takin galan cheuni o

mangai tu ti hlani a Jonathan Lian na sagani akha la kha ama phu ani nge nge boka ala thu kha kan lo ngai thachiang in karinga miswal ke min nar phal lo mangai tu pathian hian chuwang chon swal in ti chung chung khana ma hi kan bel tla turani achan chu min mangai tu hian min mangai si a swal chung chung kan swal chung chung hian min nar phal lo ani ti kha kan thin lunga lo she thar le ila mangai tu lam kha on ve tla tang u o ti chuan John August boy le ke valan ron langa heming moi te hian lom te cyclone lam hoina moya moya nen na ti nan yanga ti ro ti chuan good boy hian he ka life lai tha min lo alo screenshot ta thalak min ron thon bo ka helama chang po ina lo lang tel zok oh mel chale fel no ran ti a ka van lom em lang po mel chapa oh good boy ka lom la tuk fel pa ti chuan he ke valan ki chon fb lama ka mum ya lo che page dang in nei mi ron ti a page dang kan nei lo ke valo en chiang le chin te oh all india radio aizol kan pecha khanin tuna hian kan life me ka ni lo zong chiang le chin la ti chuan hi mulo ani chuan vi kung te kha link lo in thon ti rang che oh a om em em mang min lo en nge nge durani tina jono gas boy hian he pilom khwa wanglal nu chuna nge hi lo ni next ta na ron ti jono gas boy hian ni ka khwa wang hi lo mu chiang le big na sa niang khwa wang hi ka ho sak ve na ni amo me ro chu khwa wang a chu mel tha ti na te pon ni tho khati ro chu wang chuan ni kalom em em tho ani a ole ha dot kan ngai thla le anga a to ta kan ngai thlak le tur hi zira nam te in iswa engki mani ti na sa ki kan ngai thla anga he la hi vi kung te ya khanin ka phal lai tak mai khanin min ron thlir ma bo alo thlang hlau maya lo om hlau bok maya chuwang chuan vi kung te khanin uluk takin lo ngai thla sela ti chuan ma tluang a mission veng tan khanin kan than sak bok ange aw min lo tel pui boka tina jeza mate le kevala te good boy te meng moi te tele an min ga soilan kher lo amero chu min lo ngai thla mek to le min lo thlir mek to zong zong te tan khan karon than sake aw

Iswa engkimani ti hlani azira namte sakani a avan moi te reng em tru zira namte hi tona kan dio duty mek dio ma faki me ma faki pani a azai thiam kati em me maya ton chuma po hena ma hen min longai thave me kalung te poleng tharviau in kareng ani o ti chuan la dot le kan ngai thak chun zom se langa kan hla te moi hlom si a ke po in moi ke tia ka fil hlom em em maya ngai thla to te po khan moi in ti vengi kareng ani facebook la momin lo thlir tu te tin min lo thlir ker lo a o ti ami lo ngai thame tu te po khan in in lo fil ve zel kareng a he kan pathia phang na la kan ngai thak manga tharau thiang nim pol na thar kan zawaya kan don the chona torin du sang na thar kan hlan le cheuni o ti chuana do ta kan ngai thak le tur hi lalini ti hlalian thang pui sakhi kan ngai thla anga kan nu na lali swa lala tana lo thlang thar le turin ngai thla tu te helamang hianin tu sakna kan hlan cheuni o.

mak zok chin cross me umangin puang to ma sila min mga ifia zo nemo at la tuwin aron po aron talan ang kanin lalpahian min mga ilaw hi at hilawa min mga em em ay atsuvang zon min mga itulam ka atir lamakan kan soita kang kanin kan on ve tlatura ni kan no na harsa na po lo tling sila lalpa ingat tingi ti chang po na ima ila lalpa lam ka kan on ve tlatangayin iti tsuanin ang mga inatlazar no ay akan tlamwa takin kan harsa na dekar kan laupalt lang tayo doon antiro ti tsuan tunchuma kan lano nung perdur kan lautleng doon tareng maya tsuay tayo mga inati lamang yan kan late kan hunte kan tito pa nga laro at luin lute na ron sa anga ti tsuan hey Facebook lama po min laulat clear zela top lang imin laulat clear zel ula he lahi ngay tlatu tele min clear tute zong zong tang kanin karon tlan saka ti tsuan in hemido ta hiyan hindi lamoy taktaka RJV elihawin kan ngay tla anga ti tsuan kehidar sompan hiya zon zami zoleng zem hunman po idur zewin intaan kalaw lele daw na ni

Kur diam diam ti hlani a h lerem siam saka nei a kan bul chan na hla cha bokatiro ti chuan hei meng moi te te good boy tel jet sai lo ten ron lang hal zat maya meng moi te an lom te chon hun man nuam le heran te a nang po meng moi te chon hun man nuam le o good boy hian in rjv elika in chu asan de yam yelo zam de wathil ein in thim ti na em ni a chuak ve ta de em ni ran te ran dil chut khap ba ya ma ni e thil kan ba e zo ya to na ani thil ein a chuak ve le thong ani el jet sai lo hian ma lom te ple le tur kha rj te te tan ka lo thang ve e ha ti a rj te te chon lo ngai thang e se la te ro ti chuan mo e sai klo hian in rj lom te ngak te pa ela rama mit eri Eli khol shing jelal za ma jono kaz boy de tan le nang ma tan mo ya mun pu yaranti a moi tian ron than sak bokani moi tia hianin e nang ma tan ni ron tilauti ka tuma lo hau de ka tuma me ro chu he nang ma tan na to pa hian ron ti ni hi ka lau chiar mai pal de wani ale dot kan ngai thak le tur hi mang cha kan ti vele thunga nga merilal muan pui na ron sa anga to na min lo ngai khame tu te tan khanin le in ron than sak jong jong tek tan khanin karon than sak ve a ti chuan ke ma tan pon mi ron than sak ve wangin ke pon uluk takin ka lau ngai thadonya a

Avan moi vong vong tak em tiro mang cha de la ni a meri lan mon pui sakani a asa tuina sa thiam bok si ala thu in mi alo a bok si a thin long rin ro le ngai to ana zong zong anei ve kan tiro lb nam te po hian moi ti ve ni garinga he arje lom te i play na le mai la lui lam kha lo te la non hloi ngai ana lom le i play le tur kha itan liao lia waran te ni alunga lo len ve nge yani he vi kung te pon arje lom hel chanang le ke chu ton manga tal chuan suilung rawlang aw harante ah ni eton manga tal te chang kan in rawl mana ton manga mai paw ni lawa taka te paw te ro hi suilung kan rawla lam le te ro fm zo oi ro na suilung kan rawla lamoi tak takan ngai thame kan ni te ro ti chuan la dot le kan ngai thlang chun zo manga itan kalokir le te la kan ngai thave le thunganga zoram thara namte inaron savele thungani hela hi abik takin vikung te tang khanin kan hlanange a

Imangay na tsaw kata na to. Itaan kalaw kirle ti ilani azoram taranam te sa kani ah. Kan mga ite na minhan mga ilet ve hitso na noaman itiro. Imangay na tsaw kata na to. Kikan ti long long to may ni. An ma ni mi puisi nga po kan do ber de ka tsu e, an me la law chay mo me lam ka tsu ni vak to lawan ni tiro an valang sar. Na maya an vunte law eng vak lawan ni ipoy nan lang sar. Thawan ni kan mit. Kan mita akatsuan zuwang zon tinlong hiyanin alaw shil tuy le maya tinlong himit pakat angan ya kan tito katira miti na moy ti ivak law po tinlong ina amil tato zuanin mit hiyanin moy hi alaw ti chob ve may ni hey kung te ya hiyanin aw kung te ya katia elbi rin say zo kan ihi aming kalam suwala ni chin kanin arje lom te elbi nam te ni lovin elbi rin kaya niya nga ron tiya elbi nam te kalaw ti pala ni sa minlaw ngay damdo niya oh elbi rin kaya ni ni chin natumin ang tanto ka elbi nam te ni lovin elbi rin kaya ni kalaw lam suwala to lovang titsuan hey good boy yan arje lom te arje vi elibula kan minlaw biyakro katia inom law tuwa suwe ilaw kirle ta mo kata na ron tiya oh itan liaw liaw hey garon kirli ani oh top lang yung lautel po yung tse titsuan ladot lekan ngay sak le ma in puantur po yung moom hikan puang lo kang oh ulok takin kan law ngay sa donya akash vani ay zol tuan ni som nile paruk thanga sang ni som nile paruk thole zandar sarile minit nga chang adari at inkara mizorama electoral roll thar special intensive revision sang ni som nile paruk kalpuy dan tur chung changa live discussion interaction program buat sa idona pu Samuel Zodin sanga MCS SDO sadar and election officer le P. Lalnisay MCS assistant commissioner and assistant CEO ten hunaron mangdona ni phone number pagwa pariat paruk pani pathum panga pariat pathum pani pasari ahyan hemi hun chung hian SMS mo WhatsApp mo in biak po thei ni dona ni biak po thei na number kha kantar lang non le ange pakwa pariat paruk pani pathum panga pariat pathum pani pasaria de biak po thai ani dona ni ole la kan ngai thak chun zom le anga lungrun kan ti vele thunga nga h larem siam na ron sa anga tun chuma kan hlate lung len thak lom em em maya lung leng tak tak ta tang kha chuan in in hnem nan lo mang ngei la ti ro ti chuan lung leng velem lo ti ta po kan lung leng kai thau tu tan du sak na kan hlan cheu ni a

avan moi vong vong tak em te ro ka lunga leng lut to ka khala ka ngai thak pa khan in kan no pan lai hian in kan ngai thla china kan di te kan ka ngai pia mai pia lama mo ka chian hlui te ka tiang zong zong ka ka chung khat lei na nai zong zong ka ka ngai thak pui chin te ka ka mi than lo langa ka lunga te leng thar le ani ka la khan lungron te la ya h lrm siama sakani a asa to khanin asa thiam boxi etero on nei mil em em maya hey vi kung te le good boy and 2 minute ton le a kan chia le lo kangi oh good boy hianin RJV elisek mena khan ke sms a pending a top dona alut rual le fixia chiar po chiar zo manlo hetia pending a chwa rual huki aching shethiamem rantia ifelini mail cha boxia teran devela menon tan le velani maro chu heron chuak rual huk kal kalau chiar sak thau chelam tro RJV li huna khanin ni e lo then miau lo si kha chuanin chiar kha ngai na om lo ti ro chiar ngai na kha om si lawa chuan hi good boy a good boy kan ti le chu vi kung te an RJ lom boy ka tani ron ker le ta si akha ya ma min kal san ta so kalai don lo mo le kung te ka chiar pa pon o kung te hi chu wa han zei hoi chin tak em ti ro nakina thil tui deuh kala le yang kung te hi chi thlumum te chu phu ve lom tro tho hi thum a thon thum thei si a ke ni riang lung mol ta ni chon tak tak e mo hi kan lo te china kan lo hlim pha ver ver ve chi na mo chu wang chuan in chi thlumum hi chu a phu ve ni ale ton chu ma hian jun sam bi so leng zemun kan mang tlang me ke ni a tar som pa ni le minit som li thleng hun kan mang dona zoram thara nam te merilan mon pui le h lrm siam te zai kan ngai thlo me ke ni shei choi leng te la kan ngai thla ve le thunga nga merilan mon pui na ron sa dona ni

Sai choi leng ti hlani a merilal mon pui sakani a ti chuan kha la phua tu kha eflal than liana ani a hela hi moi ka ti em em ya ka mithla thil tam taka ngai to ana le ka swang to ana lawlo ta ka din huna te kan chan chinani eng tikni a emoni chuanin kum no pang te nge nyanga kum upatak kani hnuwa te pon yang chu kalaboral vengi don si a he la hi ka chung te sia ta khan mi te khan in lo sata sela oyan anru na dan tu le min ngai dan tur chu te kha kan ti vela kan ngai to vela ni tun la ya kan chalai pui tam tak kan kum rol pui le kan kum ayano pang te po in wal min liam san na sa em em ya an chung te tor na tor kha he la hi ani na ron pho chuak chiang le in ka sia a ngai thla tu te po in ulok ta kin in lo ngai thla in ka ringa la tu te po kha inril ru te po alo thar venge in karinga khatiang anga han me bel tur te po kha inril ru in ton lai chana po da venge in karinga ni tiro ti chuani na kan hun te he kan top nai viau to me ya chu ti rol chon hla pani vel te chu kan langai thla thein karinga ka mangai beri ni kan ti vele thunga nga zoram zoram thara nam te inaron sadona ni o ka mangai beri ni ti hi ngai thla tu zong zong te ka mangai fik cheu ni ti se thar chon kan he la hi lo ngai thla wala do sang na kan hlan bok cheu ni a

0: ti rual chuanin hi in siam remna hun kan han nei thei lo mai a I chuwan chuanin kan lom tak zetan boy takara helai munaron thleng theia tin hi ama hi kan soyanga a business line pialama hianin apa hi kan sha cheu angin hei parema lapha thiam fam ta kha ani a chuwan chuanin hetiang khovela hi chuan anni chungkua hi chu anduai lowa a mi mel sha sa ani ti kha kan soi lang ve du shim shim ani ni chuan ama sa perin hei chungko chan chin chungkua hi atelo thelo chuwan chuan tlema zong na mana remiti kha min han shi latra
1: okay hi kapa hi arlal rumruata parema tia kan shiat kha ania chuanin kanu hi rozi pui ani a chuanin u nau me chha pathum kania chuan ke hi amilai kania khatla dor ko na chengme kanni
0: alom amle me di chuanin hi khatla a chuan kan shachewanga rts for the flash ti te I rts decor ti te tro chuan ma pe chuan kha coziden tro in nei chin kha kha kha an top tying ka sha ka sha swalo chuan I khatiang de kha an business line up ani a an enkol na se me ma I business chung wa kan ti thei te jing mi ni ka sia te ro ma na chang to in chu wan chuan in enton tur chhatak chhom tur chhatak kha in nei sa shim shima I anga inom don ti chuan in he zirna chung chang enge I thlen chin ti te enge I line ti te kha nang man in han shil la te ro
1: o school he kalut kwal ve na sa angrenga school panga a kaluta ti chuan in soi toi ta mei la chuan in bo som pani ka zo nu khan in Delhi Pearl Academy bachelor fashion designing zir tur in ka chun zom le ni
0: ani chu fashion designing lampang I local sa shim shim ti na ni mo ni chuan ani le hei label le len kan tia tu na chuan Mizoram a phei chuan in state po na te po ani thawa lar chak khop maya in thil nei shim shim meng tinge ka soyang a sap chong takin a authentic a chuan in chu ba ka he mau manga siam ti te khani a khami te po kha voina kan ron thur bing tur ani a I kha chu kan soi chho tu ra ngai la ama sa in a ming hi enga changa in langge enge in phwa chan di de kha ka sha cha
1: o lelen hi mizo pangparania ram nauban kan ti mai nauban si khatani ta a chuanin lelen hi atlang puin champhaya le note van lai phai hen apar chin ani chuanin note van lai phai khomi ho pe chuan an ma ni pangpar angin an soi chin na chuanin note van lai phai a sai lo lal nu nu ber kha I kapu hi ania chuwang chuanin khami kan family history akin telawang khanin I lelen hi kan lo mang ta ni mizo pangpar ani mai pi alam panga chungkwa anga I history of Afghan Khan
0: idea chale mai e chuanin ni le mo engtin nge hetianga sum dona din hi irirua om chho dan I hemi line hi itum sa shim shim nge ni ya a katui chop te poi ti theya chalai ta
1: business hi chunia kanu panti ta tanga ka tum sa shim shim ania achan chu academic line zirna pa ngai angte lo soi tai la khang tianga kha chuanin he a ka tui ru tuk lo no palai chang to khanin chu wang chuanin kanu panti ta tang khanin sum don na hi ka tan du don ti ka in sha ama ro chu le bi le len hi ani don nge nge ti kha chu om chuang lawa kha kha chu college ka kal nu a enge tum na ka ni chho ani
0: ani le chuan in fashion designing chu izir ta tro I ti chuan engting e idin chho dan
1: college kan kalai khanin kan bacha khanin mizo chu soi lawki ma chu khan north east mi ko mani chuanin north east kan han soi shim shim khanin he namdang te chuanin e manipur te nagaland ti ka an shila tu kan imaro chu ke chu mizoram mi kan ya mizo kan ni kati khanin an bo thei lu tu kan india ram chu nga hian omlo mut hin ti china o kami ni wang khanin he kan mizo thil promote angai ni hi ti na lu kha kan ya chu mi mai pyalam panga kan mizoram ma he kan sum don na omsa te kha ka hanjir chiang ta a e kho chaka tanga thil ron lu te ufi khi anita ni chu mo le he kho chaka tanga thil ron lu shim shim hi chu ani na ta ka chuan in fast fashion kan ti hi ni ta fast fashion hi e alai mu kan hanjir chiang he chuan in a poi lu tu kan ni a chan chu under age kan ti kum thling lo te le he a tlema har sa de ulek chung ko har sa de ulek ang te kha khang te kha an chor chin ta a he darkar kha tanga ti hanin cheng som som ni som thum lo lek lek tan an chor chin ni chuanin an mani an lo ri theina na na chuan ti mai ti ang an tho nge nge ngai sa khang dianga khanin he mi ri theina kha an mang tang kai ani mo kha kha apui lu tu ka chu wang chuanin e mizoram sum do na kan en khanin kho chak thil atam sia mizoram hianin khami kha kan chat lo lan khanin kan chom na salut tu ka ni chu wang chuanin sustainable market hi awm ve ngai ni hi ti na ril ru ka ni awangin e karon din chawani label le len hi
0: aro pui le mai tu ma po cha ti ro e mani mi mal mai ba ka kan ram tan ti the ni o chani re tu na hian enge product in siam chwa in kol lai
1: o kan product range tu na hian azau ve tu angrenga atir te kha chuan in mau towel kan ti bamboo towel khang kan tran ta tu na hian in organic cotton t-shirt kan ti mo he hetiang lapar e ni le ruatui hlanga

0: chu hei la paron chua khang te kan mang ta a chuanin mesographic t-shirts kan nei a chuan accessories kan nei le a bag sang te hei ipte mi pa ipte mi se ipte tiang te chuanin upcycle casual kan ti le hei textile lui puan lui atanga thil kan siam chua thar le kha te ang te bo kha kan nei
1: ani tak chu chuan ni le mo tuna hen engtiang in nge initial chua dan website te po in nei ning ka sha a chuan ke ni chua ka lom mel shan a cheu chu instagram lama chang in mai ta he in product ni se nal em zela exclusive te boka so one so ding ting in sales in up china le o marketing chung chang
0: nya tuna hian in physical store e dor pa ngai khatla dor ko na sonin kan in hwaya pizza to position cha sonin kan neya chuanin instagram lampa ngai hian in label le len ti in kan ombok ta chu chu kan mang changkai bok ta a chuanin te tu nai te khan in website kan nei thar boka label le len dot online ti hin ta he hi kan han siam na chan po he pathian zara pha ya nga te kan han tel so chan bek bek ta a e dm lampa nga changa ron dor thiam kher lau ti me yang mo he namdang ho chuanin website khan nei nge nge tura khan anon ngai ya khanin chumi chu he kan customer ho tan te po a bazar ol samjo na ta khan website kha kan siam tharani
1: ani tak chu he ma in son chak katia na mani chu son chak in ti nge chu ka shelo in tm chu ka shelo ma se alar ang zong in ti mai te ang in sales ka chu karon soi thelo wa maro chu in lar chak em ema katia in product ni se o soi le soi numi tan khan le kha it om em em he in pho chuak thiam buk sia e chu chu mu nom hi ka lo te thelo to ke pun ka lo check na sa thelo to ka in pe chi mo e chuanin ka shat chak le chu ni sina khanin iron soi lang jewa in man ro man amao chung chang te le la par te le puan lui te khami kha chu du le na kina in zo chhale zo kila chuanin tu na khanin khami website chung cham ba ka khan in in zar partner dang in poch wa na dang entunan e khoi competition ne mo a khoi exhibition a te mo va in poch wa na angchi mizoram chung e mo state pon po ni se kha kha in neem
0: mizoram chung anga chuanin kanin pho na sa em ema soi sen cha ni to punin ka shelawa he e university anga tile chu winter fest kan ti te he khatyang anga khanin kanin pho ve te sel chuanin pha ya hianin astalakshmi mahotsav delhi sangni somni palia khanin kanjukin phowa chuanin kumin kumtir khanin guwahati ya the earth kind flea market a kanin pho boka chuanin tuna hianin pathian zara kan tumanga kan omthei ani chuanin he bangalore mumbai ti angchi mo metropolitan cities hawanga hianin in hon na turi kan nei chho vile bek bekang
1: avan lom om ani le in lok pui chine mizoram saro da chatai la state pona in pho chuan in lok pui em enge mason na
0: om state pona in pho hi omzia om lutuka asan chu mizoram hi ami pui cheng te he kan population ang zong in soita ila namdang ngai to hian kan tlem lutuka ni chuwang chuan in ni tina kan thil in shal hi ngai pa takal tur hian in ahar savi ang reng lutuka ni chu chu phai ho ne na kan zuk tran kop khanin phai anga chu mi puyen tama chuanin khangtianga ni wang khanin kan sales po ti meang in shal zong anga te po khanin ngai pa ting kan kal the pa chu mi mai pi alam panga he namdang ho punin mi zo thil siam te anon lut thiam kha kha kha apui mo ka dia kha kha a that puina anga chuanin ka ngai
1: mizo engemaw chana chuan o engemaw chana poni lo tam taka mizo mintilar mizo mintiming chatu zing pakhat kha in ya lu le ni tron chana khanin he iron soi lang jewa in man ro man mau kan soi to a dro kha mi chung chang ha kan lu chawanga chan la part poi te pon luya changa e recycled ang type a inkal chung chang te poi soya kha kha min han shil fia sakla dole mau changin chanila dro engi a chat na ti te he e vun sensitive tam phe chuan in de nuam le him tu ra ngai te alo ni ta kha mi chung chang kha lu chawila
0: nia mau kan mang kan ti hianin mitam tak tan chuanin an na shi thiam lu tuk lawa ti mai ti ang e asan chu mau kan han ngai twa hi chuanin in chung khur bung ruwa furniture kan ti heng tiang chau siam chok thei tur hianin kan ngai china maro chu mawa hianin bamboo fiber cellulose kan ti he ala ang chi deure wang hi alak chwa ve the ni mo chuanin mau hi a that na chan chu mau la chu mi a bamboo fiber cellulose chu an na lawang hianin he thil chalo bacteria kan ti me bacteria ang te hi akai mo lu tukani akai thei lo tup a hanti tur chuanin kan soi thei bik lawa chan chu mau quality azir te khanin a inang lawe ni chu bang chuanin mau e quality chhadeu ani chuanin bacteria te kha akai thei lawa khami akai thei lo na na chuanin towel anga te po kan lo siam chuan hu yanin he rim chia kan ti mo khang ta kan ni sa kan phok her lo te po khanin rim chia ang te kha om thei lawa chuan wun sensitive kan ti tanin he nge allergies nei na salu duktan te thak na salu duktan te ha chhiaw na salu duktan te khang teng hautan khanin mananuam bik tani chon chumi chu kan soi zaw le deuh le kanga cure ti le prevention ti hi omta ni cure kan ti chuanin atidam tu prevention kan ti chuanin hei khami theng lo tura lo invel lokna kan ti angkhani ta chu mang chuanin bamboo towel lelena kan bamboo towel hi a cure anilawa maro chu a prevention chu alo invel lokna ani ti kha kha kha hei lo shat swal hi omthe awang hianin karon sui fia del du shim shim ma chuanin mau do da chuanin organic cotton a lut leta ila chuan organic cotton hawa hi chuanin chu kan lo soi ang khanin e lapar tam tak hi chu e artificial chemical kan ti mo he mishing in kan siam chua thil manga tro tir vak vak ang te tiang hi om chin da khang tiang kha ke mani le le na kan man anga chuanin ni zung le ro tui pa nga in a tro tir chau lapar la kha kan mang ve thung ta chu chu area a tha in an ne ma chuanin vun de an mo mi ke mem bu kanimo chuanin chumi do ta chuanin upcycle kanti hei textile lui kami atang khan kan siam chuak le ta a chon lele na hianin zero waste policy kan follow ni zero waste policy kan ti chuanin thil engma pailawa man chang kai na dur zun le na kan ti na ngani ta a chon chung tianga chuanin e khang tiang textile lui mo hei a lui kan ti khanin mi man lui angte ani khelo chin ta heng tiang nge factory kan ti e puan than an zur an siam chuan na khang tianga te po khanin hei mi inan lak bang e meter chan ve lek lek te a chang chan meter chan ve po tling lo ang te mo hei khang ta kha om thin ta pai tur ang kha khang ta ho te kha air factory sang sanga te kan kal kwala te khanin kan la kho ma zur rang chuan in kor te chuan in bags te khang ta kha kan siam chuak le thin ta chuan ke ma ni man ba na chang ponin puan bang alo om ni chuan in eng product nge kan siam chuak theyang ti khanin hei product thar kha kan nei le thin
1: khlai ta kha aro pui ke ti ing mu chana tro hi tun la ya chuan in he gan sianga pon chui e antina lian vak lawa te po e an thum no e che bang te pai mai te alo nia chen chu man chang kai le nem a se man chang kai top te chin kha om ta ni o ka tang kha ma se nang ni chan ing ki ma khani lo mang chang kai zel kha ania e alu le mai ti chuan in mo eng tin nge khami a mau te o ala par te khami e soi zero waste cycle in ti da in process da na kha eng tin nge ka soi mi zo chukin ka soi fia thiam sha lo e khami kha eng tin nge man chang kai the dura in siam don kha eng tin nge in process dan kha ka
0: la par tak hi chu a ol sama ti meila e khami ala ala para kha la anga siam chu ang chi mu kha tang kha ni me ma ro chu mau kan soi ve thung hi chuan mau hi chu a process hi a har se de ole kan ni a chan chu he mau hi chu kan sha tang ve kin ti kha nin he thil chang ani ta chu a chang kha a ne ma siam tur dan kha chuan nin he chudipa chang le roa chuanin achang le hei chemical anga khami a fiber cellulose swak tur anga chia te kha anga ya ni mo ma se khami tak kha chu he Mizoram chung anga hianin a industry mumal kan la nei lo wang hianin e za a za hi chuanin kan la process theilawa ma ro chu atam zo khi chu Mizoram ma kan ti chho bek beka chuanin nakina pathian zara kan dama kan ti thei te ani chuanin Mizoram ma khami a food processability the chu kan ringa chuanin ke mani le le na e poi mo mm bok chu social sustainability and yes sustainability kan so hian in social sustainability hi aking telani chuanin e chungtianga chuanin he chu single mothers kan ti te single bread earner kan ti omzia nga chuanin chu mei thai angte chuanin chung ko nu ber e zong tu kan ti angte khang tiang ho kha kan ruai ta a an vai vai chuan an ni lawa maro chu atam zo khi chu anya chuan khang tianga khanin e khemi kan han roi bi khena san po hei nu te ma chang se de ulek tan hi chuanin chok tu an ne lo phe chuanin na zon te hi buai tha kan ni khang tianga khanin an ma ni punin in chung khura an fa te en kul thei pa a na an tho thei kha e kan du sa ka wangin work from home in the changan tho kan ti he te hian kan kalpuita a chuanin e he tia nga kan lele na kan production shim shim hi chu an ma ni thui vek ani
1: a chale mai e chu nutam tak ta ni sina kapo ha kan soi to a zon na sia sak tu pakhat kha ini der maya ti chuanin ni le Mizoram mau hi in mang changkaiem thawem
0: tu na shi chuanin
1: tin nge in ti dan
0: o Mizoram mau tak hi chu kan lamang theila wa chan chu he i mau chu kan nga ama ro chu a mau he ram hoi lo chu na zong hi an man the mat big lawani chu wang chan he ta alai mu atanga farming mo alo en kol tu te atanga industrial lu a chuan in textile siam chuak a chuan textile atanga fashion designer ten an siam chuale he khami process kha alanga e ni chu wang chan in Mizoram anga chan alat om lo wang khan kan lati thei shi lo ta ma se chu kalo soi to ang khan in tu na hian malak mek chu ania chu bisi na sang tak nen e kan clear tite ang
1: achale mai chuanin ni le thok tu hi engtin nge in nei dana engtin nge na anin semzai dan khatilai takha engtin nge na tho dana te ponyang chu
0: tu na hianin puan thui nget hi pathum kan neya chuanin laphiar hi pahni kan neya chuanin graphic designer hi pakhat kan neya chuanin kan printing team a hianin pathum an omboka chuanin chumi mai pialam panga chuanin kan dor kan assistant mo dor lo nga ni chu chu pakhat

0: nei bo ka chuan kan social media vela min pui tur hi pakhat kan nei tel bok
1: I chuan ani le mo hetyang hei in thom no te po anyang chu le I o in towel te I le bathroom te po anyang chu a in kim in product hi a design hi tu thuak ber nge nang ma nge
0: lele na hi chuan a design le a concept shim shima hi chu a kema atanga chuak ve gani
1: achale mai chu wan sa kha kha nen se na po khanin chalan in nei cha ka ti na chu ani le heng ho heng tinge tu nge inspire che ti ma yang I nang ma he motivate to em mo nge mo inspire de tu che in nei ve thoem
0: ke ma he mak ve de chu he mishing he tianga ui chu mi chu ka ngai sangi han ti tur hi chu a san pa hian in ka nei lo ani chu ma ro chu ni tin ga hun man na anga hian in he inspiration ti me ti ang lak na hi an omse a san chu chu single mothers ang ti polo soita ila I he mi I roi tura min inspire tu chu kanu hi ani a san chu college ka first year ka kum ma sa pera khanin kum tir te zo po kala zo lo khata khanin ka pa hi min bo ro san ni mo cha khamini wang khanin kanu khanin he kan chung kwa min enkol chun zum angai na kha ka mu a chu wa chuanin kha kha nin min inspire ta a chuanin chumi mai pe alam panga he ni tina kan mu ti chu hei I khovia kan nan enian pathian thil siam a ro pui ka tia hei pangpar ang te poniang hei khang tianga tang te khanin pangpar rong te pangpar zia te khang tiang hau khanin min enge inspire book ta a chuanin chumi mai pe alam panga kan mizo motivate a chan chu I mizo puan ta apo kan motivate a design mo kan lang na ang te hi ngai to tai la saki jang zia kan ti te hi aing lo a history kan sui chuan in khami ka man lai kan pile pu te ni khami design an man na chan te ka hi hwai sen na entir na te anita hi tol lo ti te kha ta kha a hlul tu ka chu wan chuan a mi mal anga han sui tu chu ka nei la wa chu wan chuan kan ni tin hun man dana mi sang sang ka ton te le pathian thil siam ro pui zia ka mu na atang in inspiration chu ka nei ni berang
1: pui a ro pui le me chuan in ni le mo in thil zor ho hui he e pathian zara kan mil sha chak ka ti don nge le lama e social media te po in mang thiam ka ti don nge ni baka authentic the mm mayani chana pokhanin I aman ra de kan sui chang ringot pokhanin asha thei mai ta nangma ngai dana changin in mason na ti chak tu ni a isya thi enge ni sum don na atan hi midang ti polo motivate the tu tu ra tan khan dan sui sakna
0: nia he mi phrase hi chu sap chung in han sui lokila skill alone cannot survive in an industry di hi ni ta ni chu chu chu them thiam na nei ringot hi market anga te industry lian anga te le mizoram pon thlenga kan han chua pui don hianin I a thei ngot bik lawani chu chu mizoram pon le lian chak tur shim shim le he mason no om tur chuanin skill set shang shang kan nei angai ka tia chung te anga chuanin kan marketing skills acha em kan language skills acha em ti te chuanin he ki mani khanin kan thil siam kha kan sha chiang em ti hi apui mokate achan chu tun anga te po he mi in entinanin thil pakhat lo lotlin pui em em ta ni chuanin kha kha mi pakhatin e a lotlin pui tu kan ti ve ti ang kha ani ringot lo chu wang chuanin kan thil ti tuma chadewin in zir chiang photila chuanin chu chu apui mokata le connection nei hi apui mokati he e mizo hi chu ani na taka hi chuan kan kim kilu tu kan ni khuta e pathian zara school kalu lai tang to tenin e namdang housing a kalau talve na sa toni ka ta o ponin he ka vai thian te ponin an soi chin tam tak chu na ting e mizo hi nang mani le nang mani chu inin koma ti hi ani tang pui ni he hi chu he kan shat ani sa in karin ka ta nga khanin he kim kit lo hi apui mokatia chuan chu tiang tur atan chuanin he atul huna hindi man thiam te achul huna english man thiam te heng tiang zong song hianin he business anga polong ngai tua ta ila khang tiang zong zong khanin sum don na lo tlin na kha ashil tel ve kani mo chu ba chuan in kha kha apui mo ka te chuan kan han sei zau le te ka nga e he tu na nga te po bamboo towel kan mau towel hi ala thar lam lut tu kani mizoram anga hianin khami ni wang khanin ki ma ponin ka han ti chau don khanin he mol mang lut ka e mau hi towel siam theng a ti wanga siam ringot kan ni big lo ta a akum chuang extensive study kan ti a zira zira ni ta kami nuwa kan siam chu anita a chuanin e lo thei lawin he lo controversy kan ti mo he a ani tak tak lawang a ti ngai dang kha om thei don na kan sha ta wang khanin in zir kan ni buka khang te nga khanin he tuna nga po sum don na emo englaina po kal don ni la e mani in kan thil ti tur that tewa zir chian phota e a authentic ni hey omzia omani benefit omani e ti a he kan tran chan a om thei na tur ta na kan thil ti kan sha chang kha pui mo ka ti
1: pui mo khop mai kan beng war pha sa sot ngai thatu te ponin lo pui nge kan bai se ya ti chon le he sti danga te in lo winzar par ta i ton sha da changin i lo pui a mizoram ne khai khinin enge dang lam na
0: e adang
1: kan soi zwa to thona in
0: Yeah, I must have been out because I didn't, oh, I'm a

0: damzong kha anya nga population kha kha nin apui em em a chumi mai pya lampa nga hi mizoram chu atamzo hi sarkar na thokan ni ni chuanin sarkar na thoka a chhalawe thina lampang ni lawin sarkar na thok ten in hlo an lak lo chuanin mizoram anga chuan kan sum don na hi ala ngong lutukani sarkar na tokin san hlo an lak lo chuanin sumdong ho po kan sales a hiam vezel khan mi ni wang khanin phai anga te chuanin hey sarkar na thoka an main income ni lawa sumdong ho hianin phai economy anu enge anti virus o kan chuwa chuanin poisa in lum le thi atam em em kaka inglo athatna katia chumi mai pialampanga hey a injir sanga piangin kan thilti achan chu tuna po lelena hian sustainability kan kalpuya chuanin chu ke mani indigenous handloom kan ti hengtang he kan promote boka khangtang kha phai anga te po vai changka nga piangin tham changka nga piang mani in hey injir sanga piangin a product worth kha anon chithia mani chuanin hey khovel nakina lo changkan zilna tura sustainability poi mo zia ta kha an sha kha kha he phai anga chuanin kha kha in hun anom na chan pakhat ni in ka sia
1: product him sin kha chu tro azir pe pe kha ni chata tro ani le he kan huna top chep to a to na hian ni le ma chop ma bak ang chi enge in future plan kan ti don mi in kal jel dan tur enge ma chop pin ni
0: o tu na hian in mzu incubation hoya henin ko umta chuanin an mani hian min puina se em ema i mizoram chu kalau so yang so mizoram mau mang nge ya textile siam chwa hi hi kan tumber chu ania azonga za hi chu al sei chi ni in ka shilawa chan chu alau thlen diglo le te khanin he khanin soi ok palang ti khan lo ma maro chu chu chu kan ma chopania chuanin o ka tum em em chu i mizoram athil siam le kan mizo design ang te hi nam dang tenin i lo enge lo appreciate he saying ka duwang hianin i mizoram la chwa san tel tela namdang punin e mizo te chu hemi hi anni ni mo anti theina tur market kha e siam kanla base
1: e nga hel om le mai pathian zara in tumram te i in lotin puingai tura ngai bokta iladro ani le i hemi business i iti chho lai vele mo a iti chho nu de ponyan chu enge har satna i to te nei ve em i hanin dom kun ngoi ngoi de har sa ti da chang de nei em
0: nei te reng me tun thank you anin har sa hi galati ti ti ang achan chu hey mani inzira inzir hi kani ve school la kan lo je tile college kan lo je ti chu kan hlok pui lu tu maro chu kan nu na tanga ka je chan mm chu atakrama kan zwan lu chia hian kan lo thiam lo zia ti kan she chang kha ta han ke ma le ke ma hi ka in hai ko na salu tu kan mo chan in he phai anga te ti khanin ka google la chu mi industry chu chu mi lak na chu khoya nge om ka ta an mani po ha ka shilok chang lo ka zu kal ve top top he kha ta nga ti khanin he achang chuan in he enge ka mi tui tlak lek lek chang ka ti mei ti ang kha ka o i kho ngai na kha ka nei thi na maro chu he i engpo a hlotling tu chuanin i te re pe na te tai mang na te anga ya kha te nga kha ni a to pa to pa chuanin har sa ka ti na lai ang kha lom na a chang le thin
1: a lo bom le mai i vo in chhe hun lok tak kan manga i anwam ka ti ki ma pon ka hlok pui anga chhe du te pon hlok pui nge ka be se ya chuan a top na atan he business woman ni a i din mun a chang hian he mizo chhalai te le rual u zok te pon yam chu hetiang lam pang la hoi vedu te tan enge sia se idu
0: ka thuron pek thei chu e kan nun na tangan ni ta sengin hlotlin na hi mi bik tan anilawa i hlotlin na hi at mi tai ma tan te mi tum ro tan te le mi te re pe te tan ni ti hi ka soi du ani e chu chu ka thuron pek thei e eng lai na po ni sengin tai mak na na na le tum na na na chuanin hetiang laia tele nature si thok thape lo kha a khum vek thei ani chu wang chuanin e chu chu ka thuron ni ro se
1: alo mom le me hi nga chidu dipon kan lo pui nge ka be se ya label le len te in kal zel na tura du sakna kan lan se wa pathian mal som na changin in sum don na te lo lian ze se ti kha kan du thu samani a vo in hun lu tak se nga helai muna miron chut pui the hi kan lom tak se tani akashwani aizol mingin lom thu ka se a
2: tu na kan ngai thak tak kha kan radio palain label lelen nei tu arwanal rin zwali khatlami komna ani a aron kom tu kha larwat felital tlang aizolami ani chuti song chu tunchum mei se hun kan man ho thei chu ni leta akashwani aizol fm zo oiza point pasre changa puan so ani

Hallelujah, amen. Te lani a HD roaming yana sakani a asatui na sathiam boka halathote kanlo ngai thachiang in karinga wanchate reng emtro miswal kani lalpa le mi te dana chuanin confirm kim lo le ani hamaro chulalpa dana chuan confirm kim ani tiro LZ sai lawaron langa jeza maharon lang boka he e chano hun lama po min lo lahman pui char chara ka van lom em ka thain ti muang sat mai hel LZ sai lo hianin arje lom te tlong takin hongang chi o dam le sel takin he rimoi run kanin tong le thwai don nia izai tir le tur kha ita naranti a ka van lom em LZ sai lo te ti chuan jeza man arje lom te ongro kha kha jeza maron thon zo kani o tuna LZ sai lo waron thon hi kan chiar velenge malom te gala om char char nangi om chuan chang dang hi kan harani hi heranti velani a awan nuam em tera amero chuno piao ma sel kham lo tak chungin kan hun te ti to balo ngai tareng mai si a dar ni le minit nga thleng hi ka soi tak ang khan kan hun phan tor ani a amen ka pelo thelo ti la omin lo ngai dam ula kho ngai namak moi le du om ti hla doro thil ding zelina sakhyang kan hunte kan kharanga ngai thla tu du om tak tatte abul min chan pui atop thlengami lo tel pui tu zong zong te chunga alom thu kan suya ti chuan he la hi inzawai atan khan kan hlan bok chewa tina ke hi ka hot do na tam taka hotor khan in jeza mate je sai lo te khan in do sang namin hlan boka tuang taka ka hot he torin ngai ta ila tiro ti chuan kan in ton le ma lo zong lo dam ula dam takin sel takin helai huna kan in to khom le thwai do ni o inzawai na bye bye phodole

0: pusilal kholiana chuan heti hian siam turem ruat ti hla a phua chwa dan asoya
1: sawda ko somru pania khanin pian tharna thandam ni inhriatna bolo kha an sakop mai ve a khata khan kapin thar ve ma sa pian thar ti hian siam turem ruat ti to kon lo se thiem lo em em ma em ti ni rem ruat dan ti te siam turem ruat ti em chen ni phuan ti mo ru ku hian pian thar ti no chon sawda ko som sari le pakua mi kha ta han ka pho thei ta chaw ni ai sam a te pho man chia ra a mi cha te a mi dik te mi fel te e ti a lo mi lem la ba se lo ko bon ngai te le kha tiang kha kha ko so thei ti ko an long ni ko du pho wai tu noi chen pu ni ni ve a pa chien ro ro da ti ka lo se chien lo ve ne ma ya chu chu chil tha lir ki a lo ni lem ba ba a chu chien ni chat ni om kan yin chen bang lo ti de mo tra na ong ma tra na ong cho ni lo na po lo ong ma ti kan ni chil chi le tra ka in ang lo ko lo tra ve ve ngai siam tu rem ro ti ne chil tra mo to ni lo wa a le lam le lam thek to ni mang thiem ka ti mang kop thiem a nu pa po ka kan mi van ni khan lo ni ta
0: mizoten christmas alo thena pianga kan sakring chin kumsuliam nu kan nun ngai lai thole chin ti hla hi kumsang kha zakwa somruk pakua a anram mutlaya aphwa ania ama soidanin kumsang kha zakwa somruk paruka mizorama boi nuwa mumallo taka kumni kumthum an om nuwa kumsang kha zakwa somruk pakua khan khokhoma munshana omtepo mani muna anlet le chana MNF Ramu Tamzokpo, East Pakistan, Ankaitu Avangin, Mizorama Buayna Lian Tham Tlenga Omlawa. MNF President Pulaldenga Hova, Chip Buikhoa An Omlayin, Zana Nulale Tlangval Zaya Ngai Tla Tzu Alungleng Em Em Maya. Rambuay Tirlaya An Buay Danle, Boruaka Muan Om Nua An Om Dana Ngai Tua In, Lalpian Hun Lo Tleng Tur, Lim Taka Man Huna Ngak Lel Lea. Chen khat ngak lel taka an online chen khat tan ero rilrusa hok lai ani thunga huwa huwa zong ringo tangai to ana mi chen khata alo ombok nen lalpa kan thin lunga lalberang che ti chu aril ruwa alo langa November ni riat zana he hlaro pui tak kumsul liam nu kan nun ngai lai thole chin ti hla hi alo piang ta a azan ve ka hiana thu ka siam ngal ve kani silal kholiana soidanin he hla hi atira chuan lalpa kan thin lunga lalberang che ti chu athu puyani a anuwa kumsul liam nu kan nun ngai lai thole chin ti hi alar zo ka wangin apom zui ve tamaya chong chai na hla ni in mizoten christmas apianga kan sak nem ber polani

0: Atiyama ci poi cotturte, a lungo intante, a sonna santante vera, e cocom te le tite, a pensai com cina, a bulla che vanno sul cene di lui, tareme ma. Katia, che ne la vuoi, ho un cam in Pakistan, che su club no vadin, canca Christmas, 769 con vadin, il ruo can, a ron lang tar lady men, Christmas lights the whole whole lion ya, dog island, eh, and any. Top thing better ka tiang po sa tisyan ka kantum tina kantin lung o kanin nao piang betle mo nao piang dito ka kanhan sa'y webok tak nga tao tak nga ito na kanha ka nga ito kem pala wali so wangin heng hun lai riru sa ho lai kan riru wina ka tiang ka kwa wo lampang ahoy lai kan patien nen riru wa tong trayin lalba kantin lung o lalba lang seti team ka kadong wano wali
1: Christmas la danga phua kan nga Christmas ti po hi hlalar takni in zaipol sang sang le mimalin an sak ngai thak tur om nuala he hla hi tuna achen na in chan maria kum sang kha jakwa somriat palia a phua ania chian howa Christmas lo theng tur an nga hlel hun lai le an lung len em em laia a phua ania

Hei hi akash vani aizo lani dar li le minit li ni atuna chuan zai pol larim kan ngai thanga ama saber kan ngai thak tur hi lungle wai ma sub headquarters zai pol tana khongei nom ti la hanrem ani ngai thateng

kongen om ti la ron rem tu te khasa headquarters zaipol ten ni aminongai thot sia te nom takin akashwani aizola tuna hian lunglei wai me sa headquarters zaipol bungkon wai me zaipol le damveng wai me zaipol te hlarem kan ngai thlame kan ni kan lapa ni na tur hi damveng wai me zaipol tena tui na i hum halang te lan remani a ani do na ti chuanin kan la pathum na tur hi bungkon wai ma zai pol tena par moitin bom te lan rem ani vele thung don bok ani

FM zo oiza point pasari ngai thatu zong zong te in zawain du sakna chibai kabu ka che u in RJ puite ikani a hunlim om tak mang torin lo in ring ula tuna hian zai rimoi hun kan mang ho dona darkar chan ve chung leng jem lamoi deu deu ngai tha in hun kan mang dona in hladu zong tak tak te po kha karon chop chhuak tel nge tura ka in nga ya tun truma kan playlist te moi lomin a fu boxi a chuwang chuan in omna hmun thewa tang khan uluk takin min lo ngai tha ula in du le in lo zai puin in lo lam pui theyanga a mani in lam mani emo o kan na tho na hmunani emo khoi muna tang po khan ni se min lo hlim pui nge kan be se ani min ve ve ro ti hla hi karan chap chuak ma sabber dona henry lalmal so ma sakani tu nei ngai thangalang

FM zo oi kaltlangin mangai bia tho kan han in hlan nap nap maya anwa min lauti tlangin karing bimal som tlangin ka mangai che ti la asakani puantur poimo kan puanga nga kan puan zo a hlamoi tak tak kan ngai thak chun zom le don nya o akashwani aizol chuan meini somni paruk sangni somni paruk thole zandar sari le minit nga le dariat inkara mizorama electoral roll thar special intensive revision sangni somni paruk kalpui dan tur chungchaanga live discussion program abuat saidona pu samuel zaudin sanga mcs sdo sadar and election officer le pf lalni sai mcs assistant commissioner and assistant ceo 10 hun anron manganga mobile number 9862358327 a hian hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in byakpo thei anni ang o sms manga zone zo du te tan 9862358327 a zo mai turani e a le tuna chuan aw hladang moi deuh mai kan ngai thaliang e chumi hma chuanin o in sms lama kal photi la thange a good boy hi a good boy hianin ani hi ka ton masak berania mo tun trumatan aje puite ilo lang le ta heu mai mo kan lo ngak lel thin che kan ve ve em em che o aron tia o min ve ve em ti kan bul kan han chana o min lo ve ve em em tu te kha kalau tonga ka van lom em o next kha pazaute te nu pazau no ambiram pumwal sms khoi velaute tan le itan leau leau aron tia o pazaute te nu pa kha in thu le hlate lo dong velem lo ma ila rin om takanin min lo ngai thazel ula ke point in tan karon thlan sak cheu a mengmoi te an aje puite chi bai duty nuam le ron ti a ke point chi bai ka book let che a vi kong te an aje upuite tlai nem lung len avanuam re u ve o I play tur kha rin pui tan o aron ti a ani chu kan mai phal lo a tira chan o itan po ke point karon hlane o Alex Lalswan ki mazai kan ngai tha anga ani hianin LTM makati ti hla moi tak mai na ron sadona hela hi oral u zok deute phei khachan kan hlasya jong takani karinga in wanglai hunte point lo kurpui na sat mm hla te poni karing indu phot chuanin omna hunatang kanin lo zai pui donnya LTM makati

LP amak katiti la kan ngai tha a satuka Alex Lalchuan kima ania o kan soi ang rengin o lo kurpuina sa fe fe to te po kha kan oma hey good boy po hianin he la LP amak katiti la wang hian kanau pante ta changa tun thlenga ko ka hlo pha ve renga sin karwal puile ke ai upa aya upa ho chuan ltt in min ko hlen pha ta ani alung len thak hle mayaron tia o ni inau pandeu lai ti poini lo tui pui ve le ti asia ta o ihla tui pui zong tak karon chop chak tai thei hi ke pokalom em em ani a ole tu na chuanin henry lalmal soman mel thalal nu ti la asak kan ngai tha anga a fm zo oilo ngai tha chin nula chelo deu deu fel deu deu a mel thalal nu ho kha karon thlan sak cheu a

harle thina ni tira o vanal ruatin lal i swa kan chian tha berin ti hla thiam tak mai na ron sa a chuanin lian dai lova chang te zai hian kan hun kan chun zomanga ani hianin nun krista ti hla aron sa ve thung don ani tuna lian dai lova chang te zai lo ngai tha ang

Iyo po alam mo ye ron tia kalom le mai ka phu lo em tai lam chi bai diu ti nuam le ron ti a arbi nang po hun man nuam le o him the win zan in huni lo manganga ti chuan o i thule la te po he i message te po kan don zel kan in be se ania elzet sai lo hianin pulian dai lo vazai hileng zem le leng long ho po hi moi ka ti lom khop mai zai thiam ka ti fakna la asak ho po hi ngai thla ka man la lom khopin ka sha aron ti a o kan ngai dan te po in ang khop mai eng la po sa se a o hi a pui bok si a o lian ka ti don mi asa thiam me mai ze la tira o ni chu wang chan in o lian dai lo chang te kan mi zo zi nga zai thiam mi lutak mai zai kan ngai thla ani ole tuna chuanin van lupui zai kan ngai tha ho dona ani hi kan chat angin top grade artist om chun le masaber kha ani ya ani zai hi kan ngai tha thei tur hi kan van nei hle a ani hianin rongbol tur a chandam ti hla moi tak mai in ron sa dona ni

Zaya fakin hun man la tak mai kan manga in RJ puite ikani a FM zo oiza point pasari atangin lamoi de de kan zai thiam ngai san mm ten an ron sa a tuna hian lian dai lova changte in lalpa chu pan ro ti la kan ngai thale anga asak kan ngai thale anga ti chuan o kan zai fakin hun chu alo top don to a da rukli achan vi a chanchin thar kan ngai tha anga in tan dar sari le minit nga a kalo let le anga lung len huna leng zem lamoi le lung ti leng tak tak nen kanin oi don nya dar sari le minit nga a kanin tong le cheu don nya o ole lalpa chu pan ro ti in thiam tak mai in lian dai lo wa changte aron zai don ani lo ngai thang

0: kan hun duan lo klang pui lo ngai tha ang da ruk le chan ve a chan chin thar kan ngai tha anga da ruk le minute somli ya chuan western music hun sapla hun kan mang ho don ani zanindar sari le minute nga atanga dar sari le chan ve in kara hian lunglen huna lengzem hla kan ngai tha anga dar sari le chan ve achangin hindi hla mangin kan hun kan chun zom ve thunganga daria ta chan chin langsar zual kan ngai tha ang
1: tidam thelo sikpai turin hanhelsu wandoi wang ain du khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun zinkonga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so meche ani e

lui thei lo ti la lal thu tha asak kan ngai thla zo che a pon tur poimo kan bua nga nga chumi zo a chuan hlamoi deuh mai mangin kan hun kan chhun zom don nia akashwani aizol chuan me ni som ni paruk sang ni som ni paruk thole zandar sari le minit nga atanga dar riat inkara mizorama electoral roll thar special intensive revision sang ni som ni paruk kalpui dan tur chung changa live discussion program abuat saidona pu samuel zaudin sanga mcs sdo sadar and election officer le pf lal ni sai mcs assistant commissioner and assistant ceo ten hun anron manganga mobile number 9862358327 a hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biak po thei an ni ang ole tu na chuan in josephine lalram e ngizai ngai tha ang u o ani hianin hlamoi tak mai ana chuange ti hla mangin min oidon ani

Josephine la ram engi zaya va moi em ti ro u lam thiam deu ti phe kha chu in lo lam na sat veu kha ka ringa a music in me ati phor box si a la moi sa thiam box si ana chuange ti hla ani he vi kung te hian in pu rb ate nu pa hi new delhi a an om me ka no man ti khop mai aron tia e an va han kheng hla nu pa ve a ke o kantel lavin delhi tla nga an lo zo hoi po pheo pheo big down ani ate ro kung te kanin ang lo khop mai lal din pu ya fal kon veng lai hian in rj i play le tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le ka thian te dor pu ya mi te tan aron dia o lal din pu ya fal kon veng lai fm zo oi ngai sang mm tu ani ya o fm zo oi ngai lua ngai sanga lo ngai tha a o message te ron thon chin te ho hi ke ni po in fel kan ti in kan ngai sang mm che unia o tuna chuan lal thu tha an be sei bo ti hla asak ilo ngai tha ho ve thungang u

lal thu tha an be sei bo ti in min o ya awanga inom em lung len huna kan leng zem hlangai thak te man aman la o lunga ti leng vong vong e ti ro u kol eng wana hian in rj i play le tor zong zong kha uku ngale itan le rj cham chami tan karon la ne ron ti a kan van lom chin em o rj cham chami pon lo ngai thla uluk vyau tora nga yang fm zo oiza point pasari atanga lunglen huna lengjem la kan ngai thak ho the huna lo top le don to a in rj puite ikani a ti chuan a top bera hian josephine laram engin thamam ti la asak kan ngai tha anga he la kan ngai thak zo a hianin a hindi la moi tak tak chi shang shang kha kan ngai tha don ani rj a moi te hawin hun kan chun zomanga kan lunglen hun ala kham om lo si a chu wangin intan dar kwa le minute ni a kalo kir le anga lunglen hun kan chun zomanga lengjem hlamoi tak tak dang kan ngai thadon nya o ole tuna chuan thamam ti in kan hun kan tun chumbi ka tan kan ti topang

Hei hi FM zo oi za point pasari atonga puan cho ani chanchin langsar zuali lo ngai tha ang u achhiar tu lel rempui rampu ma tui al theiman apung le a aizola chuan petrol hi liter khata cheng za le paruk le poisa som thum pakwa le diesel liter khata cheng som kwa pak nga le poisa pasari ani mekani All Mizoram Petroleum Dealers Association AMPEDA President Pukelal Ngaklian chuan petrol

kasoi chuak ngai lo na in kathin lung hian ka she ka hupur ziate kathin nunga hian in ka vong reng china har satna ka to chang pon soi chuak lo maila chungri la hian shi om tuarin ka om china ni ka ngai ka om dan te kathin lung ka du zong te shom ka ti zia te hi isareng china ni tronu

Chuai lo par moi ti hla moi tak mai DJ Lalven himi sak kan ngai tha a rual u lam deu ti phei chuan he la hin la sheviau in ka ringa an wang lai ti pon lo tui pui ship to chin hla ania chang thar zai thiam DJ Lalven himin moi tak mai in kan lung len huna aron sa chuak le ani ole tuna chuanin ngur hlun za ma chak chuak zai kan ngai tha ho dona ani hianin di du lai ti hla mangin kan lung leng min oyang

Ngur lun za ma chak chuak zai moi tak mai mangin kan han in oya a la ron sak ta kha di du lai ti ania chuanin o SMS lama kan kalanga vi kung te hian in RJ upui te vo in chu kalung leng lutuk thlala khlui te ka ha ya kum som thum kalta ami te ka mu chua kalung leng in nun hlui ngai na khop mai a ron ti a kung te he tang chang hi a omani ti ro thlalak thlalak hlui te han hai chho alung han len vong vong chang mo ko kir thei to si lo hun liam ta mo ngai om vong vong hun lai kha a khatiang lung len na borua kai cheng ani chan o fm zo oi bel hi ti swal love lamoi tak takin kanon oi zel don che o lal din puya fal kon veng la in rj e play le tur kha nang ma le lo ngai thla ve zong zong tan le ka chhian te zong zong tan ron tia o ngai thla tu zong zong te la thlan sak tu kan nei kha o uluk dewin kan ngai thla don nya pa eng an rj pui te ibo to emo ka lauti manalom ilo lang le thei chu ka valom em hei te ile pilom te tenen uluk takin ka longai thla che ron tia e a min longai thla zel ro a top theng o ingai thak pui i chan tenen khan lo lamu bik lo ula dar som le achan ve min lo thlen pui anga kan studio tanga kan hun top min lo man pui don nya tuna chuan zomuan puin ld mel tha ti la sak kan ngai tha anga o he la hi chu asafu ania uluk khan han ngai tha te u ni da nga te po he la hi mi mi mi tam zok chuan in lo ngai tha to mai thei amoi po in lo ti viau mai thei uluk de win han ngai tha te u a o le he la hi alo in rem em em maya zomuan pui zai moi tak mai kan ngai tha don nya

Konge i om ti hla dar thua ma hla phwa DJ Lalven himin thiam tak mayin kan lunglen huna aron sa a tuna chuan ngur hlunza ma chak chhuakin nangnen ti in min oi vele thungdon ani ngur hlunza ma chak chhuak zai kan lunglen huna i han ngai thale te ang

Ngur lun zama chak chak zai moi tak mai gan ngai tha a nang nen ti la ani hei sol fa thang aro pui chi phian in rj pui te i zai tir le tur kha ka du em em rj ma moi tan o aron tia o o rj ma moi tan hi chan in awa han lom om chin hlia hlia don tak em meng moi te an rj pui te i tan le kabula op le moi te tan aron ti boka vi kung te hian karil room in trom pui tu ilo om hian ka tha amwang u pui te ron dia kavalom em o chete talpoa itana thlamwan na kalo ni ve thei kha min tilom em em tu ania lung hlui han len vong vong chang mo achang phei chuan hin enge enge ka soi fia thiam dan chan in o he tiang lai hun te hian ti han ngai to le ta man in kho ngai lek lek chang te hi om thei ani te ro kung te chutiang chu ilo tong ve to hialin karing nui pachwao hianin RJ Puite Chibai O I playlist amoy hlom hle mai I play tour zong zong kha FM fan club member zong zong tan li RJ zong zong tan o meng moi te tan tereu te inaron tia o alom om thau thau ve meng moi te tan chuan o nu I pachau tan karon thlan sak ve ngal bokani FM zo oiza point pasari atangin in RJ Puite ikani a kan lunglen hun kan lo mang zo don ta a ato bera hian icham ring thina sinti la zo muan pui sakhi kan ngai tha anga ato bera ngai tha ka tan kalau khe kani a fm zo oi ngai tha chin fel tak tak tlang sang sang ami kan thin lunga cham reng chin te in zawaya tan karon hlana ti chuan o he la hi kan ngai thak zo a zan in dar kwali achan ve atangin sap la hun western music hun kan mang ve thung don ani fm zo oi za point pasari ngai tha tu zong zong te lo hlim tlang ula lo dam tlang ula lo in en kol tha ula taimat takin hun te lo mang ula fm zo oi za point pasari a hian dam takin kan la in tong le thwai don nya ole i cham ring thina sin in tan ka hla ne

meisia kan han ti tau tak tak khi chu tro mi patan hi chuan in ti ngai na bakhi om lo thina ni chu ro to the sir is geet ke dwara ye hame batana chahte hai ki jab unki premika root jati hai to wo root na unke premika ka root na uske liye maut se bhi battar ho jata hai asai omzia la omzia chu i nge thina aya ka lo zo chu tin rim na iti tau na hia ni ati top me ni tro ban kyu tin tak em or you happy ming moite ka sandesh a he ar jam iti tan le ngai thatu ti tan ron ti o ming moite kan bani tan liao liao o ji ha do so is waqt hame jitne bhi log sun rahe hain aap sabhi sabhi ke naam chaliye badhte hamare agle geet ki aur ek villain film ka geet sunaungi aapko galiya

Hei hea kaswani ai zol FM zo aiza point pasari atanga puan chuani vo in me ni somni panga thotan ne kan hun vo in chu kan lo mang zo ta a khun man pui tu chu hilal moi zo ali kania control room engineer duty vanal shwayani a tu na tanga rei lote dar somne chan ve tang hianin FM gold del hi tanga relay chu kan ngai thak chun zom anga nak tuk zi nga kan hun pa nga yamin ngai khale theu turin ka som theu a cheu in safa in mang tha mutui vek ule